Monontana ni munchiremo. Eradi wonye mu yie omo mo ban. Wonye mu firi mu so ni amane ni esan mo. Demo me baba ba ku bi ho no me ni nyasem. Abayo tuntum no. Ano me ni no serious case.

kai se ah o kai se owura bi ne ka so mfa omomfa omonko kire so ti so menya yarsa na yesa owura ne na ye no be sen akono de owura na se da koma no odu yesu nchai no so owura meda wase wate meda wase na die asie ni sanchrani a waye ni e bra o ka se mfa onko kire osofo no wo fi adam no ye kona ye nyina ye hu fi ye yenya yarsa yesu sheni din no si edu na me sa wonyare na enkuno na aka no wo hen menya kwatafo enkuno no manfa sedan koma kristo ni ne jano wate memom ye kwatani na wo kai na yarsa no kai kristo no ko so ko da yesu ase wana yesu ka chere nse ko koshia dan msofo ho no fa waseda fo de fa koma no wo se ene Abrantian wankasa wye mbao. Ensu uto bisimbi. Wakanu miegu wankasa wye mbe yusu saame ne. Uye mbanu mumu na yeye. Bia wakanu mentre nono. Bia wakanu mense mgunu suna ene wa yeye. Wana na ofise kani omune toma udiye. Na wakasa omune ya wadoba omune awadomune. Ene wa mwama brabo. Dio nipe gunu eno anubicha. Yes, sir, your political parties in Nara. Sewurade ye mwadom na the masses of this country ye tu abama mwa. Aya mun kai bosa mwase. Anunti enipa bi jina so de tu abama mo. Na mundi mu bosa so. Na onyankopon wotia ka no ye retofo no. Whether good or bad. Obetia wobiara kase de ni numate. Wako jie duro de besa wunu ya ma.